0: Ang tabung or chamung ne list jong nak ba kheng ge tabung jora tong khang ke ang nong ne chamung no black khai nai ang ke sha batong nai ge na hello hello
1: hello
0: in di por ka ham
1: di
0: por ka ham bai na asu kor khai mani ekol mali ya bai ha da ko kor tang la ma khana bla sa si moron ni she shar tong hamu
1: ya korok ne jus ka tiri ya
0: shadi
1: ego rechamo thaksa khana himai call khibane
0: da borchamo
1: anke eko generiyang ni o aini kha hene return mano khana kitmo
0: o aini khana
1: e o aini kha le nang noi ni rechama ni
0: da chang try khai tong da rutuk nani
1: e eko generiyang eko khorang bi nai tin jana na yo ka udo ke yama e aro oaini kha hene ritana e kok thae mane oaini kha hene tongo ge amono khana na hene kisa
0: da da khan ang try khine da ni no black hayan ge phaje sa mung to bang kha ge baksa baksa je sai me ro haino hai kok duk number sa wa no 2326253 a kok duk number no rok dial khai di te no ni koi mung rok no no rok ano ya phari mano 2326 a kok duk number no rok karang ri shahodi ngai phaji sengda samung thang la shiwana racha mung ni list bo bangai thang kha ba ngai holoke racha mung bo ya ko list seminar go hne holoke no rok cha cha apanga na phaji khana la na racha mung no